sono yeye ni wia ene yeno ha ya bofo bi atu mi anya no ya tu fo bi atu mi na no ati beda wo saka se ka so baya wabaya wabaya wabaya wabaya wabaya ama tu ne ku ase wate ene dia waya me hwe ne dia waya me hwe ne dia waya me wabaya wate sa wate wuji dia ina da da ma ti Jesus, we are dead, my Jesus. I'm running slow. I know, Cassia. Over.

0: Driving Time. You are listening to the ultimate radio station in Ghana.
1: Yama sara no nyamia na humo broso
2: na humo broso
1: nyamia na doya so
2: na doya so
1: ohima dia ba ko amahwe no ma hu ne se e kristo fo brewa nyankopon aseda ho nanso e ba se ye mi se nyankopon ho bia
2: sister
1: obe jina ntentin fria no ka no oda so bi sa no
2: oye
1: nanso na seda dia e ye ni na asa oda fo member wa seda nsa
2: e ma wa seda nsa
1: e tie me ni onu tuni bi ya adwen se ah Maseda beye de nasa.
2: Oh!